Munis pacha ni mangkits alli yampuni mama kusiskalla wakaina lakikunya gartin pas kusiskalla mapun lakikuspaka mama mapun wakaspak ai chaka ninches nacha wakarunches lakikunches simanya hamotin pas pero dios ninches me prometeu anches no kan kan kunas onkasiani aman kan kunas kamancha kungichis chimamantapas no kan makiki mantaps kap ikuik fanya makiki mantaps kap ikuiki no kan kan wan kan no kan atipachis kai kinis pangal pata kwan si ustay tanchis maihina dios ninchis ka wawan kunata kapi kwan si kai pachas pa espiritualmente alimentas ka palabra ang kail kan kuna kukun tapos ni mai kwan chis ari kay mi programa kichis kay mi programa kichis kail panchana kusun nis ka programa kay si mahpunchay pi kay si mahpunchay pi nyapak mampuri sunchis napay kinyanyay hatung markakuy to kuyisong kalimantapachika mo kichis kay si mahpunchay pi pas was draman ng Kristo eba